0: ajangar na ngotik Nelson nani ningito Mayan FM amiling jeshona jitor masi to losho ololunga ajur masi pogen maino ningo Mayan FM
1: Mayan FM
2: Nwaki urungani enkima
3: Enkagenya Mayan FM
4: Entiamas. PK Lelion aka Seta Quenin. Tedranga Genya Mayan FM.
3: Enka Genya Mayan FM.
2: Mwaki urungani enkima.
5: Asho leng Steve Saringi show yuk ndorubo lomon saa kumina mbili kamili ayaroka na yeto mwana jokaribu leng tiatu yanka kenyama yen tena yolong enkolonge Jumatatu onda rikinito mwono na abisha na olaba lisye tolari longa lusunere otikita mwile kinchanka yana shami arama yana yuketo ripo ito tiyo nisho mnita bekiwa kena kenyeno longe duta tasili kajira biyoto katukul tulubodho losho pok na bani negira tume yote nka kenyeno longe duta nga ikira juketo dumenya ame kenywa tena kenyato shukiyo kena simu safari kwa mo Airtel lelo kile kule SMS ntiru nyankara na jomayan nira wake are na bo are 21222 ure Facebook fan page na Mayan FM 100.5.7 gira tume to yuketi naro County team na bomb point na ranabisha na Kajiado County na bomb point na Raile Samburu la kipyo Baringo na na bomb point na Ramit tumudio tengotana jene Media Max Waves ora kepilo Google Play Store na App Store nin download Media Max Waves ditu mugitara rashibagano kipindi ndipo ken engitesheni Mayan FM ngagira joge tulu menyambi kinyo tiatua enka kenya Mayan tenolo ngore bewe sarumonare orpisi ay niki shugunye ngora mpala ngolo mona ngazeti nilo la joka komunisho kinkirushi kita duwa mba anara satidia le homa beete mkolo ngewele na kiti nkumoko lini wina nosagiyete na a kenya ngagira joge tulu menyambi kinyo tiatu enka kenya Mayan morning dugu
6: Morning to you, my brother. Number one, kabisa mikiate nyamali, egishi atokul, nolo yoko sirian, dhoribo yoko ala Daudi. Ikenyo nga kenya sireni kiyoko yoka imintinia nushia kia kama?
5: Kama kawaida.
6: Kama kawaida. Ndugu yangu nasia yogunus na nagre ngasiye yoko, nageni tulimu.
5: Nga tharaki la sara lolo mon?
6: Shie, atharaki dini uruni mpaka mashininia nya. Kanya nyabaya ya mashininia ACI.
5: Imaji.
6: Nabo kama kwa sori njara salto luti.
5: Oh, grasa, kwa coverage news.
6: Yes, ama gara narendo kini mbaba. Nebunu nji na wanga merani.
5: Yes.
6: Nijo kanya na mbaba pena bezala pangai.
5: Eh.
6: Osiren.
5: Eh.
6: Nije maa, daite kinte runye.
5: Imagine.
6: Neido nge.
5: Woy.
6: Neido misai. Hei, ndo kiti ngenye. Nere ngarin.
5: Ay.
6: Eh. Nana bezala pangai.
5: Imagine.
6: Ejina ore, ndo kienke ngasia. Ore, osiasai, orabolengkuru nelimu nejo.
5: Nja
6: kwa ngani ujo wana tam pita na yeye Amule lomu nito ujo sore rata na ikila mkiti yanga seti Nero nimebungi itubungi yote na hata
5: Ito ni questioni
6: Imagine ulo siyasa yote ujo ikiru nkajibwa kina yungoro lelo rungana lilinda mwana inji
5: yoti Baka ngoteli
6: ni Nigi yarnejo ni nigi yoti lino nigi yarnejo nigi yarnejo lino Nero nduwaka itubungi lorungani mbaka sae Kelo itake nage yule Nitu sudo pejo Paidolubwa na

0: oyeleyo
1: oyaraleyo oyeleyo mayane fe
0: oyeleyo
1: oyaraleyo oyeleyo wanga nolosho
2: mayan fm
3: Ikiatua, enkabina.
4: Kino sagi ye na adi nkasedi ni tatata. Ibuidare Entiomasi.
5: Entiomasi.
4: Emmanuel Olekisemei, OPK Lelion.
6: Ega sipa katukuli nja kigre kuna mbati yatu nkakenya maya ni muruwa na jeno olo pelo kwenye. Mbaila ajoka jitina muruwa iliki kiduo yu na hata nkakenya olo. Nkake ushugi yoga na simu safari kumo Airtel. Kigre inu wakantaipo wakane nkamaju kinyitame kinyotolubo tofuti tofuti. Negra atu mingi tishuni ya maya NFM.
7: Nkakenya maya NFM. Yes, I confirm science. Olo yuko jengi tesheni
8: Kiasiba Keje mruwa mji yifako sabro ya ayo mayan
7: Keje mruwa lope lokony
8: Lope lokony
6: Yee Yee kwenye Nagi pende ya mungu
8: Kaka nga kena
7: ara Mburi ya nada mwende wala lope jina mruwa jengi tesheni tayari
8: Eji nga kai mburi
7: Eee
8: Kato rono roi ya ayo mayan lo anya sanga yike sabro
7: Pole
6: Aito kita kakaji ando
8: Eee
6: Ayara. Ili kame jugo po kini njitambi kenyo tia tuwa enka kenya mayen
7: Enka kenya mayen FM
9: Enka kenya mayen FM
7: Ninyana
9: Ela gwen
7: Wee
9: Tuba
7: Ipo oling
9: Gema siang
6: Wee
9: Tuba oling enka kenya
6: Ipo oling enka kenya
9: Yada anta enka kenya
7: Paisida yu enka kenya kabisa
9: Eee
7: Mijiare nyamali
9: Eee
7: Engijaba gane reisige yuere Nairobi
9: Ai, miyolo bayana wabana wazimbo nga gedo ni adebu nya mabari ni rahare.
7: Kiri si deyongo binyi?
9: Eee, ndi ama si idufu adu.
7: Eee.
6: Wangera.
9: Wangera nyana.
7: Eee.
9: Na Gladys anare murwe lamba lagai.
7: Karibu ule Gladys, kakwe ngere inuwa kienke mata na Kenya?
9: Naka lama inuwa gela marilang langangole himba.
7: Mhm.
9: Kenye gele josi ala ruru.
7: Mhm.
9: Oriki doru anda mwono kenye.
7: Mhm.
9: Enye boga nisa angala mayana.
7: Mhm.
9: Orba salang ulis deh. Ngebanda mana nyenye? Orba yalle Joseph. Osejel. Kamana nyenye lea? Enyebo mama Shari. Ebi umuza na sabala. Enyebalu nganyori giro lengo jingi dia nda masigiria.
7: Ndio.
9: Adumu sene nyenye masigiria nye. Alagauma. Ndaiwa unyanto domonyo. Ndia masi ane meni ngurara rama yambi.
6: Uona nyarangai?
9: Megili ya rati.
6: Kaa murwena?
9: Ena murwena jo anale meru.
6: Ie meru.
7: Kaa yukunira kagira adungo anake mera pio sauti.
9: Ega jiro shua 7 nina narari vaka ne 27 nina narari vaka ne ti ako siwole.
6: Iye.
9: Lego mebunye rara.
6: Ashole njome ngurai.
9: Enda nyanda beragi yoga mi era na alaba maya na ekubera re.
6: Aya.
9: Saka mboya ga dile ne meri.
6: Kesaba.
9: Ore ne borra anda ya de Maria Marida do ranga gena sibe.
7: Ashole Gladys.
9: Aya.
6: Aya. Yugo pokini nyita me kenyo.
7: Enka kenya maya ne fem.
8: Aya aya aya aya. Sada bani.
7: Oi.
8: Baba na Russia ne na do ngoro ne.
7: Subo leng chaman baba na isoi.
8: Enga buti ena melok.
6: Enga buti ai.
8: Subo leng.
6: Ibo leng.
8: Na Russia.
6: Ena Russia tokola ne nduluka kana yerngodo na isoi.
8: Kaga na yiri jana majani na jenti.
6: E kage age age de yo.
8: Era ai. Ba manje himbo ngi ya.
6: Ya manje. Enga boda.
8: E ba ina ye boda. Basi, lele na ngeri nebo galari.
7: Ehe.
8: Basi, lele nebo galari, pili njanga yana si.
7: Ndiyo.
8: Lege na olade, riendo kwa kutu mbuzaba di madazu, kwa lege ndaba.
7: Ehe.
8: Baba, nyinge muriyana aji lobe lukunyi.
7: Lobe lukunyi.
8: Lele na narabi ya na muriya, ore mbilele, na magaji yelele, na mbilele.
7: Uhum.
8: Na tubaji mbilele, wei nejewe, sinningwe njaga alanga grewe rewele.
7: Uhum.
8: Ebe muri ana dine na ibongo le ngomei aje lo ga lo ga
7: kamili
6: ibongo le ngomei
8: e bai
7: mhm
8: ego tik
7: ke bala
8: e bai
6: sholing
8: bas dona mai daga lo ngona ngama
7: yes
8: dona manga sei dali mo dona sei
7: mhm
8: bana na na ye gane do na rosa
7: mhm
8: ando mo na bari mo ngi dalo ngana
7: ehe
8: Wasabi mo eh oyo bi ambe do ngiru meji
7: ehe
8: ale ne de ngona ko imena la la gashu
7: yes
8: ajona na le ron de bade sai
7: ehe
8: kom tolong ene na lagwa
7: ehe
8: wasabi na boga na jo boga na ino ganda boga na ngama
7: ashe
8: ole ba yam ta le ginyasa ole hi gila ga ni nyalonye amalo ga du se bien kabu te ginyasa e me gol da ni na
7: ke amo ga nanga bu te ginyasa
8: na ga ne du na lo ma mere be bolo lo ngu ma mere ndo na bolo le ngu ne du ni le ka do ne me du mo ne ore be ma renga ju na bu o yo me barra mo na na je na ma no do ne sila
7: yes
8: alda ko ye le ko se ver na bolo du yo ke sila na
7: ashuri
6: Ahele nga gabriel. Ai, oroi bora monai. Ejo ke pokene nyisa mekenyo. Ke jare ngoso ye Facebook granga malo ke lekolenye. A sholeng lo kara ncha na bala te murwo chorro yi. Na lama ko senite nchorrane jo ke pokene nyita mekenyo na malo le monga ti dialo. Orki nye ya sholeng tinebo sima mamalanto sanke ti dialo ngorkorri am kene kuma kucha ke nyikito lo le joro to senito yi. Jo ke pokene nyita mekenyo nchito sene la sampro ti dialo e ka jado county no mori city so dal marmar de jo ke pokene nyito amekenyo. Keja Facebook.
7: Kabisa nelo kilikuwa yote jo good morning keje ninye Lempiris Barta nije rumita nka Kenya ma yene fabeta bracket na Kenya ji muri gona jo Olempongit na nije sinjiru Philip Kipetwan nite jo rumita nka Kenya ma yene fabeta bracket jinku serun de nebus ninye kilikuwa rinku serun ti dialo sajuloni ur kilikuwa lo kasi nanga ite muri gona jene kipa keri ti dialo transmara na nije tu Kennedy Nakodo ite jo rumita kite shine ma yene fabeta internet ti dialo ole tokotok good morning Daniel Nabala ite rumito yo kaita bracket ti muri gona jono joroi negre ni wakinka marmasai po gine jo kianto domo nyamu kenywa tena Kenya Daniel Olemungushi Sunkuli nejo good morning ma yene fabeta ti muri gona jene misigiyo na rumita nka Kenya ma yene FM itobraki tena Kenya. Dennis Ngano nejo good morning Mayan FM na wapata vizuri sana kutoka emruwa digiri wini jimogor nejenyo year fans po gilingi tishine Mayan FM to uwe jine dia joki Maria Marie. Steve Limpai good morning kutoka Olawang na nijitu spoiler mnare nijitu mbite nkitishine Mayan FM itobraki tena Kenya keji ninyaka nasake lera yeti endargeti. Mtu roho safi all the way from the state house of Olusirway na nijitu kipe mbeo Kelvin nijitu mbite nkitishine Mayan FM itobraki tena Kenya itinya kweli kimenta towards the electoral transmara Kilgoris constituency Narok County nejo mabe tenebo. Good morning oleguya nejo mire ngitesheni ya maji nefame tabarakita na Kenya. Negren wakenga matunga na kuumu kulingu ngitesheni ya maji tena Kenya. Iti emri gwa na jo enanalo lunga. Alex Mwakideo, good morning tiatu ya Kenya maji nefame. Nejo mire ntati ngare temara motonyi. Good morning Danson.
6: Ngare motonyi. Ngare motonyi.
7: Tejo atungala tayo baraki. Te maramotuny
6: o maramotuny
7: e maramotuny okay. Good morning Danson Imodo nijerumiro yoge tiroposi moro le mao osimna melok ashomo mamite tumiro yoge tiwele kaitoriori na nijeru Shadrack Munge nijerumiro ngitesheni ya maji nefema itobrake tena Kenya. Good morning Honorable Duncan de Mayan nijeru napata vizuri sana kutoka rimishugi tenebosi ninye urikilikwele Ryan Queen nijerumiro ngitesheni ya maji nefema tiwi nijo ulunguruman na nijeru urikilikwele Tony Liberian nijo good morning maji nefema kutoka subuko likilikwele niko ndani ya show mairi ya mari itana Kenya. Amos letai pasenja good morning eti olalichani na nejitu leyen kiputa nejo good morning kutoka SI. Honorable Moses le kishon good morning kutoka remishukile kule mika kishuru etu mitengitesheni ya maa jine FM nejanta sube nkajana ilogu atua mbaka imaroro ololo itukoshi mbaka maroro ulungana po kuno ini ngitu yanka Kenya maa jine FM marumari po kende likama ukuleka po kende. Good morning Thomas Liaram nejari masai mare wine jwa itong natu mitonda ito braketa na Kenya najikulungana pokine nyito mataramati shiriki jento mono niai Rebecca orukulia masai Shadrack Sambora nejo itumite ngitesheni ya maji nefeme tiki lena na neja sinjetu lea mosanka ili jitumito yuge ti tiatu ngitesheni ya maji nefeme nejo meisi siyankai ang oleng seri ya nake na ekara nikencho enkai ya nashi. Good morning Linus Leshawe tumito yuge ti shangwe na nijiru kwa rumalimu ime te uri kinoya tiatu ngitesheni Amajin FM. Good morning mtu roho safi kutoka Torrex City mutia moyo editor tumpesi tumito ngitesheni Amajin FM tena Kenya nijuri jorata laini po kena gana inuwa kienke majuki enyitamu ikinyo manu ntiaki tenebo sinya Alfred Musani tia marti tumito pogi ngitesheni Amajin FM tena Kenya.
6: Shole nkiru watante po kena majuki enyitamu ikinyo tolubo to 40 nigerata tumito ngitesheni Amajin FM.
0: Ilomon longka sedini tiatu enka Kenya
5: Eremaya
0: Nila mari Amugi shugunye aida lalagie Nena nabu izodoko ya Emu mbalo olomon
5: Mayan FM Ewangan olo show
10: Ewangan olo show
11: Iningo engitesheni no Mayan FM te Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto engitesheni no Mayan ongibiline nyana sidan negentesheba nito bere nkolongi no inage app nitume yok tengoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store ndownloada rata bitumi yok tepo kiwejiniti mo sauti moyo

0: dari sana ne graaje ndana forma dal no la ni ngon san ngordo sana ne daga nyora to mon o kunyake naga naga joge do yola ni ngoni kore kai shingo binda na forma dal no kai shingo daga je engre na pata ento ni gijo normal da amma shor mai dal no ndana beta kai shingo nake ola ni ngoni kai shingo nake na gre na pata ye ilo mai dalino te jo na sema je mate ne be ko na sa ya ga mi simo musho kabisa amara daga ni mi ra kata nalo ngandi mira gra di mira nara enar sharani ki do ni jo enara mati enolo ngi jumatatu eso shi ngolo jumatatu ne ngolo shina yola jo onje ya riki dogo tangara ke bodo na soko nini aye sabo shuguli po ngop sine yo re shi do na na ja pa ni mbo kini ata ore shi ya ngi jumatatu wele na ngolo shi dala je enyer ona ga a ni makwa tole ilo na yidi ndo na iteke teke kalo na ga oke ke jumatatu ke kweti tole asar na do setin hapa na pale kake awore yeneja kore na ro ye lo maida lino kai shingo nake engire na bara online ngoni amala sama na na vero maida oro maida na ala sama shibira na vero online ngoni ni big reteni amara ya na wore eta na na big reteni kai shingo nake yilo maida lino ro yi reteni online ngoni te jamu sio maji matelebo te kona saina ena dama ngor de gandi yo araja ngodo yi olani ngal daga ni ora to monara ke te ye edibayu or may dalang len golong edotara ore ngorlo daga ndo monare nan dana gele jana fasi biru mo kyare jomo ndega jana fasi biru mo na ayo ma de matenebo na ara na shara to yi olani ngoni te nolong edotara ni kiti eno rondo yi ejuma to ngol wasta yana ni ngoto len na la sama na shibe na biru may dalang na ay ko na gani yo olani ngoni nda nafsi er nafsa nanu arano o sha de ngire sheni na ga jo sha be gire ni pokin
1: way de mayu maye na lo
2: laye
1: way
0: na yo shida sunyo se mo ikidogo iko shida pia mayolo mayen
2: hello
1: yes
2: alaye
1: way
2: wole
1: so bayi
2: ya
1: kala na elo
2: e awara welo
1: Oh, Shabara?
2: Wey.
1: Subo oleng.
2: Ibu ni alai.
1: Kura bayar mara alai.
2: Ari ara subar mara nyamali. Di sade ayang ko binyi ta iya ye.
1: Oh, di ayang ko bang.
2: Di ayang ko binyi.
1: Di jade ara madali no.
2: Le isi da yule.
1: Oh, gira garumo. Shabara. Sabara. Ana jukwa role shabara Ronald na sajua kai aliga joki kai de grego na isi ay toyi ormay dalino yes ye de show amay la jol jogoro lomra ni shabara ajo na sinanu kage beri na joga je kai gere ko kai gere ko naki sen nyangira na bara roi e shenye na gere na bak sinyara madare
3: maya yan fm
4: Mayen FM na wohum puiti na vishana eni nikito yuk naro kauti tenorongato
3: Mayen Mayen FM
5: Mayen FM na wohum puiti le esumiso yuk kajan

Ken narikino by Jen featuring sa Ramsey osinkolio logiraro yeita by hiyol dakikani tena karatu mon okuni longor beba ya saungwan eredyo ninye olesa itoti Francis kaende kaende pe ema yen ya kialunganak mara ya kwanza na jogini enjo menta apare amu urapake kuanzia mwanzo ekiama na ni nyeru shiagi wini kinjori certificate ero niru hitimu pila avare iyo pen iye make won adola jo kaji kununu kaji nkuna kairo iye ije ito vayene fem halo hello pole kerudungi rana gana bu vayene fem halo Hello, Mayen. Okay. Wale kibwe, debo online ni ngoni. Erona kagira itadamu inchere. Erondo yake mpaka le dakikai. Inde maibahatika nirumu nage mpisa inono eimweno itoi e box. Kelele ko ling. Iro nyake *577#. *577#. Olari ngoni ingura kike wanne na kutike kari nena kutike gimie nena kutike romon tomono imie tikitam tikitam momiet amisini stini sabini mia mpaka doi 1300 era inende majishindia aimwe na kigura ne box poki yake ninko ngura na ke yele bunyana fasi no nirumie mpisa ya mwegera lungana ka jishindia kila all dakikai ore na ka itoki etune jo line ningoni kigraro ye dipenaki enaki gwana na enadiage na rejo uroshiki ya mana ninyerage eweji national lungana certificate eronake erikaja enakata erondoi etwiteru ineweji age kijoki ninko certificate shomo rabare eti unatiu nibik tine weji amu ndiba na haba rejo ele rungani amu tenidol nake enyamali na riki ama na keri roi nkiamariti nipohokin kake uroshite kiyama na agishi aginobe ye epulunganak nake aku ilobu ikaja longiri amugiri ngoli ginurukumoku atua kiyama nebulunganak angiri na imane na pokirare omerabana anikaja omerabana anitoboa ure duulunganaka mkera irado isi ninche ilo woro na agiri ndo giri nkumoku lengna ori lunganak irila agi orra giduo mbana nemo daira kusema ukweli neri ilunganak lo ori mbana kesiba kweli amore na yu lungani ilo arrolekai ulungani na agi laigijar na gaito rono mugiri rabi shuro amu yu la joro shele lungani liam arashu liam mama nemeri yu lungani kiti tolekai amugera rushitata migijiro keri yake duon tomono kobe kake rushitata keri tomono neri sinjer payeni keri payeni kumoko lenglo imine nkishwiti hatu wa kiyama na nejeti un tomono neri sildu nganak la keporo yago nkabila kondu ngani tengara genya mali osomi to gira imare na duwa kiyama neku arado ini nyana ajire neku rasaki ya rusi kake na imo aldu ngani osomit mera si aldu ngani ojina ajipe enya malu rake du yiko nija na inabeishi aginobe ye intunza aldu ngani aldu ngali no kake ure kiyama pela aria aldu ngana kaiteru day one bora keye merage edu amu isidi nyamu atipakaki ya burusa lera iyope nyolo ruajo arashu iyope inalo ruajo ele ena basa urake bisho runina freedom neku urake sende bi kutejo ena ashuele nelarindai entabari.